baba stave chee nawe ukunyakaza baba skave dai split sit ukuphakama nawe babe waba njenge full bahaza indaba skupu dlala siyakhipha sihlanganise nyobunyana siyabukinja siphathe nabogugu gaga siyazidiga wena wazogugu ngaka jinba same daba daba ish, same kalagata, same shakalaka taste. Ain't daga baba fede so hlangana.